Minama paryo doi paisa ko sindur papai ni au jo bhaneko. Kabasi roi.

Bore kara, likha ko koyo gida bano moy hai taraso. Bore kara, bongai ra layo lai morai ra layo bogai layo ge kara. Nila basa veri mari kara sarogai layo. Bhai malhale ra hun ta karma rogo ke garo yena lai ko ti ramro sa karma rogo ke garo asara katne lai sa para sa pa euda moto bane mai sa nira basa